Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang tigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada. Mas mahigpit na ang Canada sa

Mas mahigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.